naño xamne bañu ñu l'islam duñ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni dëgg la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen doom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet woowu façon jaamu bu sell gogou ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw doji mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya Nabi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yéféri doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéféri dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé Madinatul Munawwara dox ñew ba Makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xexi sax dootu amatuñu gogulé katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alayhi wasallam pour e mu wal leen ne ñoom dessa nañu katan donte sax Yantib sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër Kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yukku waaw yukku nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgeer la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yukku ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër Kaaba gi daf ko yukku lolu nak day wone ni ki desena katan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër Kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah da di leen di gañ ray leen ñoom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ye daf ko yukku muni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër Kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna metti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci dess nak nga dox ko neneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax ne ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër Kaaba ga non ngay def mu melni li taxone yonent bi def ko du dara luddul rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonent bi sallallahu alayhi wasallam budé wër Kaaba ga mën na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir Kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax Bilal ibn Rabah ne ko
su tisbar jotee na nga nodd. Waaw, na nga yëg ci kaw kaabe gi nga nodd. Nee na te booba yéefar yi ñu nga nekk daaru nadwa. Am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yéefar yi ñu nga nekk daaru nadwa jàkkaarloo ak jullit ñi ca kaaba ga. Bokkoon na ci ña fa nekk Ikramatu ibn Abi Jahlin, doom la woon ci Abu Jahlin. Bokkoon na itam ña fa nekk Safwan ibn Umayya, moom doom la woon ci Umayya. Bokkoon na itam ci ña fa nekk Khalid ibn Usayd, bi nga xamante ni tisbar jot na Bilal ibn Rabah dal di yëg ci kaw kaaba ga dal di nodd, nag nodd bu neex ndax baatam ba tabaarakallahu dafa neex, nodd gu sell te rafet, ba nga xamante ni nodd googu jig na ci biir Makka, muy nodd gi njëkk Bilal def ko. Wax neen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb gi ñu xeeboon Bilal ndax dërëm bu ñuul, loola tax mu jël li gën a tedd ci lislaam jox ko mu di nodd. Waaw, mu honoré ko Bilal, mu di sharafam, moo tax kuy nodd ci jàkk ñu tuddee la Bilal. Mu yëg ci kaaba, kaaba ga daal di tudd baatu yàlla, ne yàlla màgg, lu dul yàlla màgguloo, mu di baatu Allahu Akbar. Nodd ba nodd ga daanu, Ikramatu ibn Abi Jahlin mii daal di wax wax bu yéemee, daal di wax ni laqad akramallahu abal xakam in lam yasmaa hada al abd yaqulu ma yaqul. Ikramatu ibn Abi Jahlin mii daal di wax ni yal na yàlla teral Abu Jahlin mii sama bàyyi, yal na ko yàlla teral. Moom mi nga xam ne jotuta dégg baatu jaam bu bon bii taxaw ci kaaba gi di nodd. Waaw, xam nga Abu Jahlin mu nga dee ca xare Badar, te mu gënoon a bañ yonent bi, mu gënoon a bañ l'islaam. Doomam ji di Ikrama moom bi nga xamante ni yonent bi ñëw na ci Umratul Qada, Bilal taxaw di nodd, nodd googu nee na yàlla baax na ba sama bàyyi fekkeewul bis bii bay dégg jaam bu bon bii taxaw ci kaw kaaba gi di nodd. Wante mbokk yi, yàlla xakim la, ndax kii wax baat bii di Ikramatu ibn Abi Jahlin dana mujj tuubi nekk jullit. Moom jullit bu baax la tabaarakallah, ci waxtu wii nag xawoon naa yéeme, waaye yàlla dana noyal xolam ci lislaam. Moom Ikrama mii wax mi wax bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax saxaba yi ne leen, su ngeen dee fàttaliku démb bay xaas yéefar yu bon ya, na ngeen bàyyi xel Ikrama mii. Ñu ne ko lu tax? Mu ne dafa baax te bàyyam bon. Waaw, Abu Jahli moo doon bàyyam. Mu ne kon nag na ngeen ko ruus, ndax tabaarakallah nit ku ne bëgg nga sa bàyyi. Nee na Safwan ibn Umayya moom itam bi mu déggee Bilal nodd am na lu mu wax. Nee na faqad akrama allahu abi qabla an yara hada, mu ne daal yàlla teral na sama bàyyi. Waaw, lu ndax dee na lu jiitu xew-xew bi di am, ku bon kii taxaw ci kaw kaaba gii, kii nga xam ne du dara ak jaamle bu jóge Éthiopie, ñulaayam bu bon bii, mu taxaw ci kaaba gi di nodd, sama bàyyi Umayya de yàlla teral na ko, moom mi fekkewul bis bi. Nga gis ni ab ceddoo nuuroon na, saxoon na ci xolu dégg wa Makk. Arab yi ay ceddu pire lanu woon, loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkee woon raxas seen xol yi rek. Waaw, di ko raxase alquran ak warate yu jekk. Waaw, waaye xam nga Bilal nit la comme ñoom rek,
l'islam mom nangou na ngeneelam jox nako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeneelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom mon bilal motax safwan wax

ñu fassiyene continuer kiyen sira biñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonentu bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonenti bi yonne won ak la ci yonenti bi wax ni ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguuram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolo tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam léleg ñu jinn ko ko mu doon léleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu ben fitna ci seen nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme bu ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra da ñu ñew ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci ab

Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mu ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ni alif lam mim ghulibatir rum bobu Persi ñoo gañi Romain yi duma leen duma bu metti daadi rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak Romain yi occuper li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax né croix biñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax né Isa ibn Maryam ken rayu ko yalla ko yéggal waye ñoom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jesi croix bobu itam dañu waxon ni Persi dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak fur mu di Persi ñu xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rom mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf dan jindi marchandise yalla dogal nak caravane bi jindi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bur gi daal di len di wolu bimu len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci diine ab yefeer bu soti la ñu daal di len indi teewal len ci kanamu bur bi wo mbolo momu nelen dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laacc yu ma ko bëgg laacc mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj neena lim mu ndika laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xam

sude mer na yalla tax sude bagn na yalla tax sude diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yépp di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbédd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ñi waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nek ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga ne alhamdullilah nak yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lo rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu bu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yemuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafet lu bax lolou nga xamanteni tabarakallah Amr waxnako motax muniko su don ni sama frère bi ñuy wax Jey Fardé top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gileem and ak yow bu Madinatul Munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarr bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woru ni ci nguram waw woru ni ci nguram te xamna ne du nangum buk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man Amr ibn al-As maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akugiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ciirem mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka dafa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bainal aghniyai minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkalla defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekkay bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet avec non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye avec gi ci bir alal gi bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga génné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dene la jural yi wure ak yu mar xiyam ndax lolou nga genné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fek avec joju le diné bëgg muy genn motax su do ni diné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki diini ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy sédélé miskin yi ak way ñak ni ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adak mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal di ñu wara genné ci adaka dugub dañ ci génné adaka ciép dañ ci génné adaka bëy xaar dañ ci génné adaka di ko limal ba ci gëneen mama abdou dadi yému ndax loolu mësu ko xam mu ni ko waaw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lekk ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci génné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adaka dana jafé waaw néna loolu la waxtaan ak abd néna tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay démarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma néna ba mu démé waxnako lima taxa juk waxnako samay mbir néna mo nékkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar néna bu bis nak jeyfar daldi may lu sa war néna ba ma wolo néna bëkk neegam ya ñëw nañu japp ci sama ñaari përeuk néna melni ab sacc buñu japp néna abdou ne leen bayyi leen ko ki nit ku bax la néna ñu bayyi ma daldi jog ndank daldi meegu néna bima ñëwé ba ci bur bi nak néna nangu sax bayyi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni won neena ma man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax comme binduna lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi momitam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yeb mu ne wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana dooma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari beut muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ji xamni moy diiné ndub moy diiné mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné mandu moy diiné ndub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda parce que xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manako kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la na mat ci jaasi ñu dugg force neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutax nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuube dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay lif sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom neko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not ko ku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko gumu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallahu rakam joji di Abdu dadi and nak duggu ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallah dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallah yamale fofu waxtan wi tabarakallah di gërum ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

ابن الحاضرون، أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ إيين بليت نفتاو أنا كنتين مبين للتر بي دون كيوني ومك دون لن خمل سمنبير أك سمنبير وبرم تي أمول سمنديقل أمول سمنديقل وبرم كي بين للتر بي نجوك تخو نماكو بين suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi hatib ibn abi baltaa al badri yonenti bi bamtu wad wax bi ne ayyuha al muslimun al hadirun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ أين جلد نفتيو؟ أنا كنتين مبين للتربي ينيكو ومكة دلين خمل سمنبير أك سمنبير برام تي أمول سمنديقل أمول سمنديقل برام كيكو ديف نجوك تخو نماكو ديف su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la hatib ibn abi baltaa daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bindu man nak gemna yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo hatib ibn abi baltaa ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci madinatul munawwara dox doxandem la fi awma fi mbok l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbok samay doma nga sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amu jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yegal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu hatib hatib ibn abi baltaa fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fook ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jéggal
wala ma dé duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyenetuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lool ci torox lu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc bamu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci Bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafur rahim sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi bu ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala cheikh be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nan yonentibi sallallahu alaihi wasallam wacc xare bu mag mu di fathu mag mu wacc ko te diisoo wu ca kenn lu dul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam
ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ne bakaram bobu limuy reey reey yépp xajna ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal hafiz mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru bu amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour namma ubi ji makk yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won na ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ji makk yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci fath makk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbu nako mudi tukki bu reey wax ne ne lamu ci andalon na kis ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne leen nañu taal tal yu bari ñam itam ñu tal yu bari pour yonent bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam
wama ke di ci tité di ci ragalé nax buñu gisé tal ya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dékku lolou dana dam senuk ñaw ka lolou tax wama ke bañu déggé yëngu wa ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa degg yëngu ba dañu dal di tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fat na yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégé ci makka bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir dal di lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misr wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak dal di jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan dal di job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dal di koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joggé na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seus modi ngeen négocier té nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobbu la ci kanamu yonent bi kenn dula laal ngi tuk ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci makka Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wante kum yalla ku yoni fa ko yalla joxogn rek lay xol la ko yalla def lo rek lay def yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tont
ne ko yow Aba Soufiane ma ngi lay yeggal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw souf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule mak rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayima ma dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance am gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab eko bayima rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli jotté mu daldi wax abdul wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu ciirele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidna Bilal waxne ni noddu gi mu dan def yonent bi gene aduna daf ne dotul noddu til kenn ci la la xass nak genn makka ak medina waxne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox at yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu jurom ben fukki at ak ñett bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox jurom ben fukk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fukk mudi juroom ben fukk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolu ngeneelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat fay nek baat yu guddu te taru
ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne noddu kat yi ëlëk yowmal xiyam dañu ram motax bi bilal nodde abu sufyan dafa daldi mer daldi wax abbas ibn abd al-muttalib ne ko waw waju ñuul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te watna ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dok sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobula ludul ci katchora ko mbon te nga djub te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taquzde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonenti bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusna suku ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonenti yalla nga lolo dal nekagul sama xol abbas ibn abd al-muttalib ne ko sutubul nak umar ibn al-khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak abbas sufyan bimu waxe ak mom ne ko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la abba sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak mu ne ko giñna ci sama nday ak sama bay man abba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang li yegal ni li ñox ñoxi ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ne la taquzé dal ñoy yalla motax mënuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangu wuta gëm nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joggi neena mu dal di tuub nak tuubuk ñak pexé ba mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan ba mu joggé mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru goor yi xol ngannaay yi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu guenné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara fi ha ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako
su ngeen ma forcé wul won duma ko wax bu mukk lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né ni bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril ne cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko abba sufyan de tup gi mu tubon deggul ci mom ndax sanni nako ci alla ba neena dal liko nakari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yonent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la taqudde du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len Jibril ñew na legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jëli ko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yenen tibi jox nako war wayam ba di dul dul ne ko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamu ko dabé ne ko yow kat yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena Jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima nakari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo nakari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan beggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tubbi nga kon dana la yew ba nga ne ngod ma yobul ci rasulullah mu ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mu ne ko may yew la nak mo gën ci yow ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mu ne ko Umar mu ne ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko aw mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek
jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taqudde ngir nam fa dindik mon sa xalfal Islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene danile lat ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg Makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥu Makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal Makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé Makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatḥu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne ni li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxoon seen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ñoo mas bi xëccio Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom Yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam Yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kéfir ko
kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci le l'islam gu ma seuk daldi dugg nak Aba Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le toubé tuub gu wer ne yonent bi tuub na fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tuub genen tuub gu gëna wer ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan tuub na tuub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu benn yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu dé ci kéfér yalla jaglél ko yermandem def ci mom l'islam motax Aba Sufyan mu jund tuub tuub gu wér fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Aba Sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ñoo xamne daf leen di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw feeg yaang leen di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne comme ñu ngi dugg makk te yefir yi jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne dugg na keur Aba Sufyan ken sañatu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Aba Sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Aba Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan da di contane dal di jog nak deumal makka wax wa mak ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga ku dugg ci jaaka ji muccu nga ku tecc ci buntu muccu nga fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne ko na jaar chamoon yonentibi jaar ndeyjor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenente bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wolere bi doxon suñu digënti
ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jassiyam joju jop yerna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yëm ci denkané yépp insha Allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp

0: ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ينه يالا دناكو بيندال يولو تورم يو سل يوي ييب. ينه بو واخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نينا بو كونتي لتري فوكلا اك جوروم. سو بوله نك فوك اك جوروم يوي nga bolé ko ak 99 yele da ngay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb témer lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekkenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tagal bi ba jéxal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekkenteni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya u yi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonina len modi anbiya u yi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya u mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillahir rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdulillahir rabbil alamin waye ñoñu siratal ladzina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lool mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñentelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جرومي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جروم بن غير المغضوب عليهم نك جروم نيار أم نيتي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بوله نين تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتي نين تي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني نيت تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني témer ak fanwer waye seen wouté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangin bi té ku né dégg na né fatiha alquran amna juroom ñaari jangin ñu né jëlé nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk néna ñu amone nak ben sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay fagaagal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem né len é malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha té bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim té bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talube yi neenen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax nañ ni wa man qara'aha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu Allah. Muni kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ko ñeen fuk yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wir su fekenteni febarul febaru de. Ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في امن من الله ما استدام عليها. ني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale بسم الله الرحمن الرحيم ci digeunte bi nga julle sa ñaari rakka fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki بسم الله ñeen fukki الحمد لله رب العالمين ak ben neena daraja ju meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla mëna la may ak koom neena bu fekke da nga amon borboteur fay yalla mëna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mëna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñagn ko ak ñuñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy hormal la guñuy dégg lay nekk nene itam say jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay nene itam say non dañ lay hormal respecté la nene itam say soppé dañ lay gëna bëgg nene do dañ itam di nekk ci sécurité yalla nene fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mu né cipp ko xamné folli nañ la ci barab té nga bëgg fa déllu nene ñu ngi lay digël pour nga saxaw di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digeunte bi nga julle sa ñaar rakka fajar ak suba fi nga julle suba nga def ko nak e lu tolok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tudon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendem ite nga tareli teud fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neenañ fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay bëgg toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax ëlëk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena ëlëk yowmal khiyam do fa yépp mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlek tit nenen bo de jang suratu dukhan euleuk do tit gogu nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko de jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi beudeut malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaka yoy nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaka yoy do len gis neena suratul kawthar manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñune boko day jang day tax ëlëk yowmal xiyam ñuy xulo kenn ku ci nek naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do wedd yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeureum la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bes rek gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñi wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray julit kuko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën nañ koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu alcine ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu alcine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so leen boole dana nekk téeméer ñu ne kon nag téeméer boobu képp koo xam ne sax nga di ko jàng par njël bu njël jotee nga jàng téeméeri fatiha ci waxtu njël nene itam dana tax yàlla yombal sa wërsëg te itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox te doo am benn coono mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga mu nekk beneen dog boo xamante ni itam dañu ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ayi neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinn yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jinn fatiha bu fekke mënuloko nga jinn bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak ak condition ko bokay jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am le jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gomba yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ni amna benen dok bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ni fatiha dañen ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi nena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'da salati almaghrib mu ne jele len ci al cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mu ne kep ko xamanteni amna aaju man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukk neena boko jangé ci dogu ñeen fukk yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutam wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mëna ko dépasser mu melni sar bi dafa ubbi ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu te alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu tollu ndax xewul yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay tiant ak la ci lamb ci ay ngeenel ki xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk tiant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu nu bëgg cant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de may na ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jaam bi xewal jaam bi itam dadi sant yalla cant go xamanteni amul benn cant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonenti yalla Moussa alayhi salam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

aya yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mo ne ko aya bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni budé ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag waxna ñu ni itam al-quran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret al-quran yépp lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yépp lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxna ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yépp lemes ko ci baawu bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci baala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencé rek ci tombe la koy commencé mu di ci ba wa mu dé architecte bi défar tabax la lamuy ñëk def plimam ba muy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu mo di ba kon nga gis ni kon munul ñak mukk nga jang fatiha do ci boole bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bokk ci fatiha kon ñu gis ni kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni aye bobu di ayatul kursi ak ñaari sar yoyu di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoyu nga xamanteni bari na nuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabaarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba' lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka alkawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak iza jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am

yor su jigen su nek ci negu seyam ak su ci nekul yeb sañu te ñalo mom sax hindu waxul julit waye def ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak bel islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit té jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku asgor dal asgor su jigen dal fokk na ne sañul ndialo lol la hind bint utba wax yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limiter sen naissance waaw ndax sakanal sa wursak ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw legi nak nekatul lolou hind ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hind ku monon togn la ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftaridahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yonent bi wallahi inna itan al buhtan la qabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux yonent bi sallallahu alayhi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante bi ma len di digal ci mbax bu len ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di tégg mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jaayantel ak jigen ñi واستغفر لهن واستغفر لهن رسول الله يونتبي دالدي جوب ني يالا ماغي لاي نيان يالا nga djegal jigen ñu bax ñi tok ti jaayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko djegal ñene nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaayante bimu don jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teelaminam mu metti lol mu teelaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

motax mine jaaduul ci jambi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mune ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma ni may wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen ti bi ne an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndiji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul nit ak ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ni subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-aziz moy ki not ci nguuram al-hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-aziz al-hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wallahi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitab ci deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolou ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama atakum ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jango lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakumur rasul fa khuduhu yonentibi lu mu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lu mu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allah wa ridwanan wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit bi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegaloo nak waaw natti yi tegaloo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagaleen ci ne ñu deggulen waye itam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi wa lansar yalla tag na len ci senuk doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu bax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kër kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirini yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa ad-dara wal iman min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلنينا نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني نك يالا دينديل نلا جانغورو ناي نينا اك taxé nak djégalé lol ak taxé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégal ko mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilone walam sax kon tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbok seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambou

andal ma ji sama jëkkeer ak sama chamiñ ja Abdoulaye ibn Rawaha ndax dal xit bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni doomam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xare xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ko dedet genn wall gi lañ soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu démé nak ba pousseunti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafet lu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu waron signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te lolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonent bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xate bo xamanteni taxon na yonent bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaayi dello waye usayd ibn hubayr daf ne yonent bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek bayyi ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

muy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yantibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adama yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bam ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom duggu safa mom leen leen waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku la neex ci ñom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow cheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na cheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom cheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci kilima aduna bi nga xamanteni kilima bu naqari la gannaaw ba mu ñame kilima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana yoy yef amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ni itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni